0: You're listening to Global. Coming up, the Filipino program.
1: Mabuhay and welcome sa ating programang Usapang Kultura. Salakayin natin ang mga kultura ng ating kinagigisnan, mga kasalukuyan at mga bahagya ng cross-culture. Sabay din dito ang mga magagandang original Filipino music. Masayang pakikinig!